0: odin ko wo hu en wo bi sa se en anu ami hu ara ko nsuro na wo kwai we shi agara o ti bempe no
1: the jack na nya go
0: eh ti eh between ara so ho
1: what the quasi ati ja sa na ni su ati
0: ko asi aka ka sha eh amu ka ma no ho
1: o ma ko ma de ko e ma ke ti ka
0: ari aro si ase ma no ka ho ma bo e hu sa e hu wa e ti mi fra mo
1: Why?
0: Yeah, I'm from.